0: Yom yej kere wer kwaro. Alijani winyo
1: gwa gwa gwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwalang yo biro tela ka no pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio biyom yekere wer kwaro
1: bimara me pachu
0: iti winyo o radio.

0: Chunkere Werkwaro.
1: Piyom Chunkere Werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, iroko kaunupe ngayon.
3: Iti Winyo O Radio.

lobongo kongwela ti balba omego kwen ochunyi dang lonora chola bori puwa dola no wa omega na kwen me yoke na tia wote nga kwen lobongo kongwela.

0: kata kara yi le lo do kata ke ni ore ti kar me nyual kere ya ba ye mi e ma mura ana pe nyu jaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lu ko ma ma jara ana pe nyi adu ora ye la no no kara re yi ni nyu ma kara no re mo mo ni do jo ane ati na me nyual le mo ra ma we ti pito o keng ko cha nyu ba le na me ba le yi to ti Keng kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Acu kana cien, biar ti kena. Bala wisu hamba yang mori yang belum mitejo.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyeru biru tak kopi kau yang awal lim nyeru hani. Kemana nenu join tuan? Kau awal penyuar raji odi. Manyera onu ko me yimele do ene ne rirwe nyakore anya kara ma kya kwe kwe ne kunu be da kera da o ke ngi jo mi to tino nyo cha nyo yin yin yo ko me giri yo yo chuari pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chem o ke ngo ne ne ngir wa e ka do che che ri wa o ke che ri ka do che do ga Wow, kay doga karama chue kwene manye ha tuo para para nega gira koba kum kape bego tino ah manye ha kay bero kwere chine chora mi chobe koma tere menga bude do ataro menga lila loki yelo adua kay pe wa kay wuyo chero yel bete pere pere pere o nino koba chonga nina kwene ko manye ha ti pego
2: ma chue rika duo kong dang ka chue duo dang kong wiki kare Kami jauh ni nuna, dah nak.

ban ba turu ki ka wor wan ki khan ba turu ki ka wor wan ki khan si khani duong bi jan ko ka kare na ga riyu te pa ki wi she si khon mo e pe no bo bo lai

0: e gallo norte ko bañu arañu ni mi pulori e jono jo e la kere kere riuno tino kare pulochona maje pulochone nini ja
1: aya udongo mi bang bang ba wala rete riyo wena
0: Olodong ibang bang meri Olodong ibang bang imwa Uyalo porriyo Uchor lecha Lecha na chalo chore Uwiro Uwiro lecha Lecha na chalo wire